0: Cứ quá tốt tốt quá cố vừa cứ quá bao giờ ô về glory gì nào các bạn quá để glory phim em bỏ rồi bia quá rồi
1: Yesu kriya kuna sava gwa sisi jan rabu. Ikwa kwa selebe godo ga isha banagi. Esi wampu godo ga su uba namba ado ye a gwa pleka tu uba namba. Ate namba kawa Yesu wapu wa gwa zanare. Ade no e kakawa. Kama tonde kakun. Mande opo wa ale betere. Ke ye kata kume gbe e to kapitin plikawa ki ya bokare. Mwongi a lwere yim. Montame wa piko kokwago yitore wa yi en wado kazakwa kado ode kapi timplika ode ya ya sekagi ntoro kato tika ayenza no kapi ogo yetum pativa montame toro pamazuwa ke kazakwa kare pamabi ekato sharewa ka kapu Adekwe akaba kada dode adegi ekadengi emadio pare kagi. Me okoya matonga go ozoto apiwa me oke me onu akayim. Eme nu akaba ndera doke emadio po ala me wa doke e adendizwa kwa na otobo
0: Yewe pi, dame, Yezu.